awi nyongon soro kukuraye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube julaso seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye bara bele bele de o do ka bara bele ndore ma mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka geleya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka bara bele ndore ma nanzara ka o ko comédien we humoriste o do ka bara bele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele o be la yele ba ne be se ka yele so rosona au dans c'est bien Francis Dumakeneka o be no yere yi balite to ko o no yere yi la walsa o ka se ka do jondo ani ombe baroke ka tu ka bara a nu sontia a here a geleya ana de gun konona na